0: Fantasia di amor wetu kupalekela na Ulanda homwe Phil Baby atupalekela kati ya watu kumanya kuva sembili na dakika 37 wekunde langala mbo tumengalika lingoto lekupongela miaka 52 tangu kupatikananga unaitu wetu Maliki Ngondo benanga na mkalo ni Portugish banelu ni wekunji wa madengo ndibidi kuka kumadengo
1: Malta hoye
2: hoye
1: Mo, hoye!
2: Hoye!
1: Pipi me palo e orchestra! Hoye!
2: Hoye!
0: Como é da compini?

0: kiweke baba ma kinanya wa mataza ni sapang
1: choma ba mu amanaka wana achuela ikontha unyawa matata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: yenye wanuwako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo ato teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka vihekeni wapiacha
1: chomo bo mwamwanaka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naracha woto aruhela asitutu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, napi ache siana maraka?
1: Atumane, kinapia yole yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamula wikike chena ni wisunga. Konta ijole chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwane ya, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yolene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihivahane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia niorera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuga mgaraka. Vano na liaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Wadu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kina wana mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
5: Ulang hupi wa hori lo kumu provinsa yu Cabo Delgado yu wanaka ni institutu oi kujo Mosambik ihina wanko pitu kumacha orera yu provinsa yu Cabo Delgado ikabi hachiri ya kani eni ministeri nuta fitimita kucho kumi inditimihe hu ukumi

0: ase mokiri o henleno porola mokiri romeleng he o ya yo thana yo siwa wa district anyu masin ruye mparakane mong
1: ele parake mo sa ora deliwa ni ikerelo so tena ora ra mkhulu pale mokiri romele miyo ni molepele pa hempa khonje u heolia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma Ela tirtio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katiba khane.
4: Mwenye ni mohano. Ini rorombela wira atyo hasivela yoja.
0: Mamuthiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wiha. Kiwa le wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida.
7: Itanto amu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.